0: pinya guive nga bine benani e e faribi kata ko min goro chekorota muneni nasima
1: there is so nodu
0: kutubu
1: anyabi
0: ni mbeso so noy otman deram ye frad min zoro nasa
1: e nderi fenero frafone ile
0: o nderi
1: awo
0: mi men nasima ko moy bado
1: awo
0: jino ko bamun mebbo soko felawla ani nyama mun metu soko felawla
1: awo
0: o le benani soso yi o ambe fere nyini sa kolu tia kolu boy no kela susuko bin no yambe fra fra soro susuko la ni drone ni do